0: biccan ɗum nda hunde kaza ɗo waɗi ni ha nder majum ɗo kujeji je yimɓe wala seko dow mai sam o yi'anno ɓi adama o yecca ɓi adama ɗume ɓe ɗume ɓi adama mai nyami e ɗume ɓi adama mai ɗon no sigi ha saare muɗum fu o limtana ɗum ɗum ɗo ɗo fu ɗum ɗo nder mujizaji je jawmirawo hokki annabi isa alayhi salam ɓawo totton jawmirawo subhanahu wa taala tokkiti inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ay fima ataytukum bihi min almujizat alamatun wadiha tadullu ala sidqi in kuntum musaddiqina bi ayatillah o wiyata koni on yeccama ɗo ha nder komi yeccimon mi wardi be man ha nder komi wimon nda mujizaji nda dokke jawmirawo je o hokki o moƴƴiɗo mi yeccimon ɗiɗoɗo pat ɗum alamaji bangiɗi ɗiɗo holla bo kanji ɗi ɗiɗo holla bo ɗum gonɗuki am min ɗo min laati minulaaɗo kanko annabi isa alayhi salam oɗo wiya latugo kanko ɗo nulaaɗo allah ɗo gonɗina mo alamaji je o holli ɓe ɗo pat ɗum ayaji jawmirawo tonini kamɓe ɗo ɓe laati ɓe nuɗɗinan no ayaji jawmirawo kam ɓe nuɗɗinan kujeji ɗi oɗo famtina ɓe ɗo summa akhbarahum annahu jaa muayyidan lirisalati musa alayhi salam faqala wa musaddiqan lima bayna yadayya min attawra ay wajitukum musaddiqan lirisalati musa alayhi salam wa muayyidan lima jaa bihi fi ttawra nonnon o wi'ata ɓe yo ndenden kanko ɗo o wari ɗo oɗo tabitinna ɓe kanko ɗo o wari ha o timmitina ha o wonda ha o gonɗina ko annabi musa alayhi salam wardi ɓe mai ɗo ha deftere tawrata ha o gonɗina o tabitina ko woni ha deftere tawrata e ndenden oɗo gonɗina ɓe bo ɓe ko wari ha juuɗe maako kanko bo o wardi ɓe risala be nulal je o wardi kanko bo ko ɗum ɗo tabitina ko tawrata waddi ɗum goonga e nonnon o wi ɓe wali uhilla lakum bada alladhi hurrima alaykum wali uhilla lakum badu ma kana muharraman alaykum fi shari'ati musa nonnon o wiɓe ndendenta o wari bo ha o lora o daktininna ɓe koni ɗon no harmido maɓɓe ha nder deftere tawrata ko shari'a annabi musa alayhi salam waddi oɗo tabitina ɗum ndendenta feere bo oɗo daktininna ɓe qala ibnu kathir wa fihi dalilun ala anna isa nasakha ba'du shari'ati tawrata wa huwa sahih hada ɗo holla en dalila aya ka ɗo holla en dalila nde annabi isa alayhi salam o wari ɗo woodi ko o moyti ha nder shari'a tawrata o tabitini feere bo ha nder linjil kayim on woni ibnu kasir lollini o sahahani kayim woni sahih o wiyata wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum ay ji'tukum bi alama shahida ala sihhati risalati wa hiya ma ayyadani llahu min almujizat wa karrara ta'kidan o lori oɗo tabitina oɗo wi'a ɗum wiita ɗum ngam heɓa ɗum tabita ɗum sembiɗa kongol maako ɗo ha o sembitinargum be wolwugolora fuɗɗita lora wora fuɗɗita o wiyata mi warani moɗon be alama bangika diga to jawmirawo ko tabitinta ko hollata sahugo risala ko hollata sahugo nulal min ɗo mi nulama ɗo be ko jawmirawo am walliri am be ko jawmirawo am hokki am mujizat kayim ɗo o lori o fuɗɗiti ɗum ɗo ngam heɓa sembiɗina volde maako arandere ɗo heɓa tabita holla ɗum tabiɗɗum ndendenta o tokkiti ɗo man jawmirawo subhanahu wa taala ɗo tokkita o wiyata fattaqullaha wa atiun ay khafullaha wa atiu amri kanko annabi isa alayhi salam o wiyata himɓe maako hule allah seniɗo ndendenta on ɗowtina umrore maako bo on ɗowtina umrore allah jeni annabi Isa do umra mon do wananda fakaddiga to jawmira subhanahu wa ta'ala kanyum mon do umra kanko do wala ataki ko ina on lado Allah senido ko Allah umri mon o do umra nden may kam dole on do wutina Allah senido on hula jawmira o senido on do wutina kongol nulado mako nde o tabitina haddo ni fayinta aya kakaro bedda tabitin kini ha fayin annabi Isa alayhi salam na utakdo utagado on na odewetedo o rewon dum do bedda tabitingo o wiata be inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu o wiata be hakikatan ande jawmira subhanahu wa ta'ala do kanko do o jawmam o jawmira mon onon bu hulemo ay ana wa antum sawa fil ubudiyyati lahu jalla wa ala o wiata be min be mon fu en fotan kal ha dewal en rewa Allah senido kanko woni teddudo bangido Allah senido jalido do o jawmam o jawmirawo mon kanko tagudo am kanko tagudo modon en pat en rewa mo en pat en rewa mo en fotan ha rewkimo o yata hadha siratum mustaqim ay fa inna taqwallah wa ibadatihi wa iqrari wal iqraru bi wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala huwa at-tariq al-mustaqim alladhi la i'wijaja fihi nanno wiyata yo koni ni mi tinina mon kanko annabi Isa alayhi salam koni wolo tinina do kaymon woni data lamgal seningal ngal wala wuri lawol lamgol ngol wala wuri wuri hamagol kangol on woni kulol Allah senido e rewuki Allah senido e non bo tabitinki woditinki jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko tan deweteedo goto deweteedo ngam dum do kay moni lawol bosingol ngol wala giengol wala ana on modo hauta nay jawmirawo subhanahu wa ta'ala o rewi jawmirawo kayum tan o hawrana dum kam on ka on woni belado tokki lawol lamgol bosingol ande la rafawa it warani en hander ayaje sari nodi do faida ja ta'biru huna bi qawlihi kadhalika allahu yakhluqu ma yasha fi qissati yahya kadhalika allahu yaf'alu ma yasha wa sirru fi dhalika huwa anna khalqu isa min ghairi abin ijad wa ikhtira min ghairi sabab adiyun fanasibu zikrul khalqi wa hunaka az-zawja waz-zawju mawjudani walakin wujudu ash-shaykhu huwa al-hukmu mani'un fil 'adati min wujudi al-waladi fanasabahu zikrul fi'lu wallahu a'lam fa'ida jiwaraniyan ha ayaji salidi de en jangi salidi de en tawan ayaro tokkindiri kadhalika allahu yakhluqu ma yasha ha ayangor kabulori warani en kadhalika allahu yaf'alu ma yasha ha ayaka warani en jibanani bolwa dum jawmira o tagu ko o yidi ayangor kabu warani en jibana bolwa dum do jawmira huwo ko o yidi ko muni haja umirao tago ko yidi ha gissa warani en gissa Yahya ndotti jo nayejo be pulde bo nayejo be danyi bingel wakati al'ada salino de be danyanno onden den ta be danyi en non ha sirri woni haddo ni jawmirao huwo ko omuni don bo warani en ha khalqu Isa min ghairi ab non tago Isa wadduki Isa bila sababu ko waddidum bila sababu ko waddidum bana baba sababu baba on waddidum ko malli gorko on waddidum jawmirawo waddimo ha renga debbo non bila mo waddimo dum do dofu jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi hunde wadi de wonaino de wonaino de wonaino bo hada biyano en andirino de wara kanji woni dum wolwanama haddo hala tagugo tagdi hakkunde gorko be debbo nayi enno be malli bo waddugo tagdi ha debbo to luuti gorko Allahu aalam qala ba'du al-ulama'i al-hikmatu fi anna Allaha lam yadhkur fil Qur'ani imra'a ismuha illa maryam hiya al-isharatu min tarfin khafiyin ila الرد ما قاله النصارى من أنها زوجته والعياذ بالله فإن العظيم يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس ولينسب إليها عيسى باعتبار عدم وجود أب له ولهذا قال في الآية اسمه المسيح عيسى بن مريم نن يغمود ببو لذي حكمة حكمة jawmirawo limtiri haado ni do inde im ha ander alquranu jawmirawo yo nay inde debbo vangudo be inde mako wayne to luti inde maryam do sappa labdum dum jawabu je nasara en yaata wal iyazu billah be wiigo maryam dum kawti dirawo jawmirawo wal iyazu billah do dum do holla bi adama ko ha bibbe adama ni bi adama teddudo yonata inde kore mun bangudum banni saka himbe do ko jaw ko modi be wi ata ha do majum en do andi ma ayaje padwari labde bangide sahide do maryam do o lati o rewo o jodi rewa e do aya on jawmirawo jippini aya mudun do mako ngam heba holla ummatore bawki jawmirawo wadino tagino annabi adama wulatino dada wala baba wala o tagino hawwabu ha beccal adam kanyum bo da baba dada wala olori holli en wawita go bo ha dada kanyum bo baba wala dum bawde jawmirawo on tan o holli en na dum hunde fere en fota en viya ko dume jodo mai illa en viya yo enen julbe kata ala Allah luwan kabiran amma yaqulun jawmirawo senido o teddudo o senido hado ko be wi'antamu dum walanamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: kuntum ma'a دروس رمضان في الاعداد والتقديم الدكتور نفيس علي على إذاعة النور FM.